0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Welcome back, time check. It's 12:24 in the morning, in the afternoon na pala, no? Afternoon na. Okay, teka lang ha. Wait. Yan. Okay, so it's 12:24 in the afternoon and you're vibing with Chikadora only here on Vibe 105.5 FM.
1: Vibe 105.5.
0: So, you're listening to Chikadora Before Real Weekend, Sunday edition. Wow. Fresh week again tomorrow, Monday na naman, 'di ba? So before the break, mga ka-Vibe 105.5 FM, I ask you to imagine your younger self is with you, 'di ba? Well, the whole episode naman is like we're imagining our younger self in front of us and then we're asking the younger self if that younger self is proud of us. Pero 'di ba? Maybe some of you smiled, some of you became emotional maybe, because the truth is we all carry two versions of ourselves. The adult everyone sees, the strong, the kaya ko to kind of person, the always results oriented, 'di ba? The planning din ng gugulo ng mga buhay sa University of Bull. 'Di ba? Like everything is all figured out, everything is in the strategy map, everything is according to standard, according to criteria and whatever. But inside of that person, the strong person that is the aura that you show every day, is a child who still lives quietly inside our hearts. Is that the little Chikadora, the kada Saturday morning, eh yun na, 'di ba sinabi ko sa inyo yung routine ko kanina na pagkagising ng pag Saturday pala mamamalengke pala kami ni Mama, 4 o'clock in the morning gigisingin ako ni Mama with two bayongs. Bayong yun ha, hindi eco bag yun ha, yung eco bag nga mas soft pa yun, 'di ba? Okay pa yun, carry boom boom yun, hindi yun masakit, saka pwede mo ilagay sa balikat. This is the real bayong na kailangan panghawak mo talaga kamay. Imagine me at 9 years old. Sarap na sarap ako ng tulog ko ng Saturday morning. Gigisingin ako ni Mama ng 4 o'clock in the morning para mamalengke kami. At para makuha namin yung mga fresh na baboy, fresh na fish, ganyan. Kasi si Mama, kapag namamalengke kami, it's for the whole week. Because he's a principal in a preschool department dun sa Pasig. So, ganyan. So, kahit na pungas-pungas pa ako na ganyan, mag-toothbrush ka, mag-hilamos ka, ganyan. Kasi ayaw niya na maliligo ako. So, ganyan lang, hilamos, toothbrush. Tapos, alis na kami noon. And then, ang routine namin yan, ang natatunan ko yan ha, it's a life skill. I don't know if the kids right now are being taught that way then. Parang kailangan matuto kang mamalengke, kailangan marunong kang tumingin ng fresh na mga meat, fresh na mga fish, diba? Kailangan matuto sila yan kasi it's about survival. Ngayon, ang nakikita ko na lang, laging lahat nasa grocery, nasa supermarket, pero yung legit ba, yung hardcore pamamalengke, kinakailangan natututunan din yan ng mga bata ngayon. Diba? Sa uunahin namin ni Mama, wet. Sa lahat ng mga fresh na meat, parang ganyan. Napapagod ako na mag-walk sa mga putik. Kasi syempre, it's wet. Kasi bagsakan yun eh, diba? Bagsakan yun ng fish, bagsakan ng dun sa palengke sa Pasig kasi it's a really, really, really big mega market na kailangan mo talagang daanan suungin yung mga suki ni Mama. Na from way back pa. Parang dalaga pa lang siya, suki na niya. Parang ganyan. So, ayan na pala si Chi. Ang laki-laki na ni Chi. Hindi man ako lumaki, pero lumaki ako sa edad. Ganyan. Tapos sabi niya, tapos ano, yung alam mo ba, yung witnessing. I think that's what you called witnessing eh. Kahit na hindi siya tinuturo ni Mama sa akin, the mere fact that I'm watching my Mama, how she inspects the fish, yung hasang, titingnan niyang ganyan, tapos mamimili siya dun sa pile ng bangus kunyari or whatever it is, di ba? Witnessing. Kahit na hindi niya yan tinuturo sa akin, alam ko ngayon on how to check kung fresh pa yung fish, 'di ba? That's how it is, 'di ba? And then mapupunta na kami diyan. Ang last namin would be yung mga grocery namin kasi ngayon grocery ngayon naka-aircon na, no? Pero nung bata ako, talagang wow, talaga hardcore pamamalengke. Doon ka talaga mamamawis ka, legit talaga makipagsiksikan ka sa mga tao, yung mga ganyan, 'di ba? So that's how it is. And then my mama would not help me. Talagang kailangan kong buhatin yung dalawang bayong na yan, mga ka-Vibe 105.5 FM. I don't know. Dati noon, nagagalit ako sa kanya. Bakit naman ako pinapabuhat ni mama? Minapinap naman itong bigat-bigat nito. Ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, it taught me how to balance myself. Diba? I-balance ko yung sarili ko habang naglalakad. Dasabang may magbibigat na ganyan. And to respect her. Kasi mom ko siya. So hindi siya dapat na napapagod. Diba? As a child niya, kinakailangan, ganun yung tingin ko sa kanya na kinakailangan, mama ako, kailangan hinehelp mo ako. That kind of values ba na binibigay ni mama?

0: Relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5. Vibe 105.5.
1: Feel the vibe.

Alright, good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Maayong hapon, Tagbilaran. So, time check, it's 4 o'clock. So, it's time for Evo Moments. So, I do hope you're all listening. This is DJ Maricel po. Direk na lang. Tawagin nyo lang DJ Direk. So, anyways, naantay ko si Pastor Johnson kung darating siya ngayon. Yung aking katandem, DJ in tandem, si Pastor Johnson. So I hope darating siya and para dalawa kami ritong nag-iingay. Okay. So, kumusta na po kayo? Kumusta na ang ating nakaraang week? I hope you're all doing fine. And as for me naman, I'm doing well sa biyaya ng Panginoon. So maraming salamat po for continually listening to our Evo Moments here at 105.5 The Vibe FM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. So, yun na nga. Kumusta po kayo dyan? ako naman eh, okay lang. I hope so hindi ako magsosolo. So, nagpapasalamat ako kay Pastor Johnson at sinasamahan ako rito. Dahil dati, solo lang ako. Mag-isa lang ako. Pero yung mga nakaraang week na ako naman ang wala, nag-pitch in siya. Pagkatapos, dumating ako, dalawa na kami. Na-realize ko na mas maganda pag dalawa. Kasi may ka-interact at mas masaya. But ngayon, hindi ko alam kung makakarating si Pastor Johnson. I hope makarating siya para mag-ingay na naman kami dito, magulo kami. But it's fine din kung solo lang ako, pagtsagaan nyo na lang ako rito na mag-isa lang ako. Kumusta na po kayo lahat dyan? Nakapagsimba na ba ang lahat? Naka-attend na ba ng church? So ako, kagagaling ko lang, hindi naman kagagaling. Kanina pa natapos yung aming church and I decided na hindi na ako muna umuwi sa bahay. Dumiretso na ako, nagpa-check ng aking mata. Kasi etong salamin ko is 6 years ago pa. And apparently, sabi nung doktora na tumingin sa akin, medyo tumaas yung grado. Ganyan po talaga pagka bumabata. Pag tumataas yung nadadagdagan ng iyong edad, nadadagdagan din yung mga gastusin, nadadagdagan din yung mga kung ano tumataas sa iyo. Grado sa mata, high blood, kung ano-ano pa. Well, anyways, so tumaas na daw apparently. So, syempre, magpipray na naman tayo ng provision ng Panginoon para makagawa ng salamin. But parang ganito yung aking parang mataba ako. Oops, as in ang payat ko naman talaga. Parang nagdo-double chin ako rito. Palitan natin yung anggulo ha. Anggulo kasi eh. Ilagay natin dyan. Para medyo, ayan. Tinangan natin kung mawala ang double chin ko pag inalis ko dyan. Okay, let's move on. And para sa hapong ginto, eto na naman yung another song. Pakinggan po natin lahat. From Magpuri album. And this is the Curious Carrier single or track entitled Magpuri.

All right. Yan po ang Magpuri from our album entitled Magpuri Rin. So, ang kumanda po niyan ay si Belle, si Jezebel po. So, anything that is going on in our lives, kung ano man namang nangyari sa ating mga buhay-buhay, lalo tayong mga Kristiyano na ay kailangan pa rin natin magpuri. Yan lang yung sekreto. Kasi wala naman tayong magagawa eh kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So, alam ko lahat tayo somehow sa ating mga buhay, mayroong mga kanya-kanyang pagsubok at trials. Mayaman ka man o hindi, bata ka man o matanda, estudyante ka man, all walks of life. Kumbaga, ang kayang gawin ito na in spite of all what is happening sa mga buhay-buhay is yung taong naka-experience ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Ganun yun, ano? So, hi Edna. Kumusta ka? Thank you for watching. And yun lang naman talaga na pag naranasan mo na si Lord kung paano kumilos sa buhay mo, it is very easy for you na magpuri or magpraise lang kay Lord. Kahit na anong sitwasyon mo sa buhay. Marami akong napapanood na mga videos, mga kwento ng buhay, mga documentaries na parabang kung ikukumpara mo yung sarili mo sa kanila, sa mga nararanasan nila, yung sasabihin mo pa rin na salamat Lord, ano, mas blessed ka pa. Kasi merong iba sa atin, mga Kristiyano, lalo na sa mga Christians, no, yung ba parang hindi nila naranasan yung kabutihan ng Lord sa buhay nila kung magsipag-react. Of course, iba't iba naman tayo, no? Hindi ko sila kinocondemn. Wala pong ano, iba't iba po tayo ang growth natin bilang Christian or iba't iba tayo mag-handle ng problema. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo na wala ka dyan, wala ka sa akin. Mas mabigat ang problema ko sa iyo. Ako nga, ganun. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi maaring iba't iba ang problema natin pero same level lang yung pain. Ano? So, pasensya na, sinisipon ako. Excuse me po. Medyo kanina pa ako bahing ng bahing. So, naka-ano ko ng alikabok. Anyways, so yun nga. May napanood akong, although dami ko nang napapanood, pero kanina, may napanood na naman akong documentary. Medyo ano na siya, luma na. Pero, luma na nga ba yun? Hindi ko maintindihan kasi minsan hindi ako concerned sa date. Basta napapanood ko lang. Pero naikumpara ko yung sarili ko, no? Tsaka siguro yung sa iba rin. Niisip ko, sabi ko, masyado na silang bigat na bigat sa problema nila na emosyonal. Halimbawa, coffee break lang. O kaya, victim sila ng mga chismis or whatever. Pero itong babaeng to, nanay siya eh. Documentary siya ni Maki Pulido. So, yung anak niya, karga-karga niya, may sakit sa kidney yata yun or something, hindi ko na masyadong matandaan. Ano. Kanina lang napanood, di matandaan. Eh, no? Hindi ko, kasi yung pangalan ng sakit yun ang hindi ko matandaan. But anyways, bata pa yung anak niya, karga-karga nga niya. Tapos gumawa siya ng lata na, pwede ka mag-donate ba? Any amount, pwede ka mag-donate tapos dinadala niya yon sa mga barabarangay hall, municipalities, ganyan, or mga establishment, nakalagay lang doon yung lata. So, pag medyo, yung establishment naman, yung pinupuntahan niya, ang way of tulong naman nila is inahayaan lang nila yung lata. Tapos, pag medyo malapit na mapuno or puno na raw, tatawagin nila yung nanay para ibigay sa kanya yung donation. Kasi, yung anak niya may condition and mahirap lang po talaga sila. As in, mahirap lang talaga. Hindi niya afford na ipa-doktor yung anak niya. Kulang sa... Yun nga eh. Pag health is wealth. Kaya nga sinasabing health is wealth eh. Kasi pag nagkasakit ka, nakaw! Talaga naman yung bulsa mo eh,
doon ka mahirapan talaga more than anything. But anyway, so yun nga no, so yung nanay na yun ganun ginagawa niya. Tapos may isa pang plot, not really plot twist, pero meron pa pala isa pa siyang concern. Yung nanay niya pala is may rectal cancer. So kung sino man nakapanood sa inyo ng video na yon, yun po no, yung hindi lang pala ang anak niyang may sakit, pati nanay niya. Tapos they will be needing parang 700,000 para maoperahan yung nanay niya. Pero dahil wala nga silang pera, ang mother niya is mga 58 years old, dahil wala nga silang pera, nagtitiis na lang yung nanay sa gamot na lang to ease the pain. Ganun na lang. Tapos, yun yung pinipilit niyang hanapan ng gawa ng paraan para makahingi ng donasyon, para ganyan-ganyan, para maiprovide para sa anak niya at para sa nanay niya. Grabe no, yung ina gagawin ng lahat para lang mapagaling yung anak niya. Pero yung nanay niya rin mismo pala may cancer din. So yung ganung bigat ng sitwasyon na meron siya. Tapos tayo parang meron lang tayong hindi nagustuhan sa paligid natin or sa kapwa natin or sa kaibigan natin or may nasabi lang sila sa atin. Konting kibot lang ba? Alam mo yon, yung nasabihan lang tayo ng hindi rin natin nagustuhan kung ano man yung kinoment sa atin. Talaga, parang, oh my gosh, parang mamamatay na tayo. Parang ang sakit-sakit naman, ganun. Pero anyway, hindi ko inaano yun sa tao yun eh. So ganun siya mag-handle ng problem niya. Pero kung makikita lang sana natin, maikukumpara lang natin yung sarili natin sa mga ganong klaseng concerns ng ibang tao rin, parang masasabi natin na we are blessed, ano? Mas Lord, ganito lang yung sa akin. Kahit papaano naman, nakaka-survive ka because of your provision. Tapos ito isang nanay, oh, nilalako niya yung anak niya, kahit umuulan, nagtsatsaga siya, tapos kinakapalan niya yung mukha niya, manghingi lang ng donasyon or limos para may pambili ng gamot para sa anak niya. Alam niyo, hindi po madali ang mamalimos ng tulong. Hindi madali ang manghingi ng tulong sa kapwa. Lalo na't ano, nakasalalay doon yung bang nahihiya ka kasi dapat hindi ganun. Pero minsan wala kang choice, alam mo yun. Kasi nga, salat ka sa lapi. Pero ikaw na experience mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, nakita mo kung ano yung ginawa ng Lord sa buhay mo, na ganun siya kabuti, na you are healthy every day, nakakagising ka, na may panibagong buhay at kalakasan. For me, that is enough to thank God and magbigay ng papuri sa Panginoon. At wala kang ganong klaseng concern na kailangan yung anak mo, iikot mo para lang makapanghingi ka ng konting tulong, para maibili ng gamot, tapos may nanay pa palang may another one na may sakit. Alam mo yun yung, and worst comes to worst, yung iba na nasa ICU, alam mo yun, yung nasa ganun ng sitwasyon, tapos ang laki-laki na ng bill, tapos walang pambayad. Lahat na ng institusyon sa bansa, mga charitable institution nilapitan mo na kulang pa rin. 'Di ba? So, iisipin mo, grabe yung problema nilang ganun ano. Tapos ako ganito lang, na hurt lang naman ako emotionally. Tapos kung dalhin ko, parang walang Panginoon. Isipin po natin 'yon ano, mga kaibigan, mga kapatid. Na hindi lang ikaw ang may problema. Lahat dumaan sa ganun or dumadaan sa ganun. Dumadaan sa problema. Lahat na yung karamiha, yung iba na pagtagumpayan na, yung iba naman nasa sitwasyon pa rin. Now, how will you react? Paano mo dadalhin yun? Paano ka magre-react bilang Kristiyano? Di po ba? So, one thing's for sure, kailangan lang makita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At makita natin, maikumpara natin ang sarili natin sa iba na mas may mabigat pa palang problema kaysa sa atin. Tama po ba? So bago ako magtutuloy-tuloy, hindi po ako maninermon, magsishare lang ako. Ito po yung isang song pa from Evolution, original song. Pakinggan po natin.

another song ano. Ang maganda lang pag mga Tagalog yung ano namin, yung mga kanta namin is mas naiintindihan ko talaga. Merong lyrics doon kung nabantayan niyo po yung sa aking paglalakbay kahit na sumasablay eh mahal mo pa rin ako, something like that, 'di ba? So gano'n naman ang Panginoon eh. Grabe siya na tayo kasi hindi pa na, we are still, hello, siguro gusto maki-join itong, ano ba ito, langaw, lamok? Gusto mo mag-join? Sige, join ka lang, pwede ka magsalita sa mic. Anyways, so, ano no, yung, sabi nga sa ating paglalakbay, kahit na sumasablay, eh mahal mo pa rin ako. May ganong lyrics sa kanta, no? Totoo yun eh. Si Lord lang ang may kayang ganon. Yung bang, kahit ilang beses ka na sumablay sa buhay mo, pumapalpak. Kasi we are still work in progress. Hindi pa naman tayo talaga perfect eh. Magiging perfect lang tayo pag nandun na tayo sa langit, pagkasama na natin si Lord. Pero dito, sa lupa pa lang tayo, we are under God's grace and mercy. Ganon. So, sumasablay pa rin talaga tayo sa buhay nating Kristiyano. Ngayon, yun lang nakakalungkot. Kasi maraming mga Kristiyano, hashtag, thou art worthy, ano ba yun? Worthy sila. Or hashtag righteous, ganyan. Yung bang, wala na silang space sa mga tao na sumasablay. Para bang na malakas mag-condemn. Minsan nga, mas mabuti pa yung mga hindi Kristiyan eh. Kasi mas naiintindihan pa nila na okay lang yan, nagkamali ka, nagkasala ka, magsorry ka lang kay Lord, ganyan. Mas alam pa nila yung gano'n, tapos tayong mga Kristiyano, here we are, pag meron tayong mga nakitang mga kapwa nating Kristiyano, sa loob o labas man ng church, na nakita nating sumablay sa buhay nila, grabe tayo maka-judge. At hindi pa yan ha, sasamahan pa natin ng slander at chismis. Yung gano'n, pero sa Panginoon walang gano'n. There is no

'di ba? So mag-ask ka rin ng forgiveness. 'Di ba? Mag-sorry ka rin kay Lord at saka mag-sorry ka sa taong chinismis mo. Eh ang matindi pa nito, kahit naman hindi sumablay ang taong 'yon, minsan ginagawa natin ng issue, ginagawa natin ng sablay para it's either siguro nainggit tayo or gusto mo trick mo lang talaga manira ng kapwa or maraming mga reasons maraming mga reason, but anyways sa edad kong to, so ang dami ko na nakasalimuhan ng klase ng tao na Kristiyano. So para sa akin lang, it is not for us to judge a person or to condemn, 'di ba? Kung nagkasala man, nagkamali man, ipag-pray nyo. Hayaan nyo ang Panginoon mag-deal sa kanya. Hayaan mo na dumating ang point na humingi siya ng tawad, yung taong yun. Tapos hayaan mo na si Lord ang magbago sa kanya. Or kung inaalaw naman niya na magsabi siya sa'yo, humingi siya ng advice sa'yo, then give the person sound advice, biblical advice, or practical Christianity advice. Basta yung makakabuti sa kanya. Di ba? Ganun lang. Hindi yung porket, grabe oh. Pag-uusapan na, minsan, somehow, na alam ko, na experience nyo yan. Yung mga nakikinig sa akin. And, na-experience mo yung harap-harapan. Di ba? Ako, nakita ko eh. Harap-harapan talaga. Makikita mo, nagbubulungan sila. Ganun. Tapos, iba na yung treatment sa'yo. So, sabi ko na lang, si Lord na lang ang bahala. Minsan magtatanong ka tuloy sa sarili mo, ano bang ginawa mo sa mga taong to? Pero ganun kasi talaga eh. Sila man, work in progress din sila ng Panginoon. Kaya nga, dapat tayo nag-uunawaan, nag-iintindihan, di ba? So, si Lord lang dapat ang bahala sa bawat isa sa atin. So, sa ating paglalakbay, kahit sumasablay, andyan lagi ang Panginoon. At sinasabi niya na mahal niya pa rin tayo. Di ba? Amen? So, ito na naman, another song. Pakinggan po natin. Another original ng tawag doon ng Evolution. And you are listening to Evo Moments here at 105.5 FM, The Vibe, Sundays 4 to 5 p.m.

So, meron nanonood sa atin na Tagalog. Hi, Edna. Shout out to you. I hope naintindihan mo yung kanta. Naintindihan ko naman yung basically yung song sa Gugma Mo, Jesus. Sinasabi sa pag-ibig mo, Panginoon. Pagka maayo mo, napakabuti mo, Lord. Yan yung ibig sabihin ng song. And that is very true. Na mabuti talaga ang Panginoon sa atin. Ano? No matter what, tanggap niya tayo, mabait siya sa atin. Okay? So, tuloy po natin para mas marami tayong marinig. And this is DJ Direk. I don't know if you will Maricel ang pangalan ko, pero mas okay lang sa akin na Direk kasi mas kilala ako na Direk lang ang tawag nila sa akin. So, okay na po sa akin yon. So, again, you're listening and watching dyan dito sa 105.5 FM The Vibe, Evo Moments. And here is another song.

All right. So, yan yung awit ng tagumpay. Okay? So, sa ating mga buhay, marami tayong napagtagumpayan. Amen? So, dire-diretso na natin. Gusto ko mapagingan nyo kasi itong song na ito eh. This is parang promise naman natin sa Panginoon.

All right, another cut from our album titled Magmula Ngayon. So yun po yung promise naman natin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang daming promises sa atin sa Bible Kung kailangan mo ng healing, kailangan mo ng comfort, kailangan mo ng provision, lahat, ang dami, ang daming promise ng Lord. Ngayon tayo, ano naman, di ba? And this is a very nice song, no? Sabi nga ng kanta, magmula ngayon. So, parang sinasabi ng awitin is na God, from now on, ako'y sa'yo. Sa'yo na ako, Lord. Di ba? Kasi, dumaan tayo lahat sa mga kanya-kanya nating mga hindi magandang mga gawain, diba? Sa buhay natin. And then, siguro dati na tayong Kristiyano, tapos may nagawa tayo, tapos, bago pa lang natin nakilala ang Panginoon, tapos nag-promise tayo kay Lord. Kasi na-realize natin na ultimately, wala naman tayo kung wala ang Panginoon, si Lord lang talaga. So, promise natin kay Lord, magmula ngayon, Lord, ako'y sa'yo. Diba? Diba? Napakaganda ng song na yon. So, yung awitin na yan is yung prayer ng isang tao na na-realize niya na utang niya ang buhay niya sa Panginoon. Kung ano mang meron siya, kung ano mang talent na binigay sa kanya ng Lord or kayamanan or whatever it is, tapos nagkaroon siya ng turning point sa buhay niya na bigla niya nang realize, naku, dami-dami ko ng kasalanan kay Lord, dami-dami ko ng ginawa. So, it's about time na ako naman na magbalik ng allegiance ko sa Panginoon. Ako naman na mag-promise kay Lord na, Lord, sige, magmula ngayon, Lord, sa'yo na ako. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako magbibisyo, iinom ng alak, hindi na ako mabababae. ABS-CBN, di ba? Alak, babae, sugal. Ganon. So, ganon daw yun eh. So, hindi na ako maninismis. Hindi na ako maninira ng tao. Para lang sa pabor ko. Yung ganon ba? So, lahat ng mga bad na ginagawa natin, through this song, nangangako tayo na magmula ngayon, Lord, sa'yo na ako. Hindi na ako padadala sa mga kamunduhan. Hindi na ako padadala sa mga kung ano may mga gawaing hindi nakakalugod sa iyo. So magmula ngayon sa iyo na ako, Lord. 'Di ba? Napakagandang awitin. So with that po, meron pa ako isang song naiiwan sa inyo dahil it's 7 minutes na po before 5. And kapatid, kaibigan, kumbayan, mga taga-Bulanon, ganyan. So, kung saan man nakakarating tong tinig ko, lagi lang natin tatandaan, ang Diyos never tayong iniwan. Diba? Ang Diyos never tayong kinondem. Ano ba yung kinondem sa Tagalog? Hindi ko ma-explain ba sa kinondem. Paki-Google na lang po. Ang Diyos hindi tayo pinabayaan. 'Di ba? Lagi po natin tatandaan, the fact na every morning nakakagising pa tayo na masigla, may panibagong buhay, ibig sabihin may purpose pa ang Lord sa iyo. At yung purpose nan, ayan yung papurihan siya. Yan yung paglingkuran siya, yan yung mamuhay ka according to his will, according na yung bang that is pleasing to him. Okay? Mamuhay tayo na buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Di ba? Kasi ang dami-dami ng masasama sa mundo eh. Huwag na tayong dumagdag. Huwag na tayong gumaya sa kanila. Bagkos maging ehemplo tayo, maging example tayo sa kanila na, hey, may Diyos, hindi mo kailangan mamuhay ng masama or maganda or hindi mo kailangan mag-agrebyado ng kapa or hindi mo kailangan ma-problema. Kasi andyan lang ang Panginoon. God is just a prayer away. Tandaan po natin yan. Nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya tayo naman, ang pangako natin kay Lord, magmula ngayon, tayo ay sa Kanya na. Amen? So, marami pong salamat for tuning in.
And this has been DJ Direct to you. 105.5 FM Evo Moments. And balik po tayo. See you again or hear me again next Sunday, 4 to 5 p.m. here at 105.5 FM The Vibe. And here's the song na iwan ko po sa inyo. Thank you. God bless. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless you all. See you again.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home.
1: Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation! Sa salita itong mga live viewers, diring napita, nga usasad sa pina kasayo, shout out ang walay tulog, DJ Rick Rick. DJ Rick Rick, wala tayong tulogan, day. Diba, DJ Rick Rick, naghumanibog pa nga piri, ha, dito na dire. para na kay kauban dire. Miss DJ Rick Rick, ha, grabe. Morning, malaki, sa orasa, runting katog pa man, unta niya rong orasa, no? Magyawya ko sa mga alas 5, natulog pa man siya. Pero karun kay mura, grabe. Wala siyang tulog. Ngano ka, aning wala niya siya tulog, no? Sabado, sabi ni DJ Rick Rick, Sabado at Linggo, kinulong niya ang kanyang sarili sa kanilang boarding house.

0: oo, nagkulong lang ko nun siya. Oo, tapos ano, pagkatapos ng gig, uwi siya agad. Wow! Parang, kung kay kaday ka ng, parang, oo, butang kasi DJ Rick Rick. Ano sa shout-out sa to Judeline. Hi, Judeline. Shout-out to you. Kung classmate, pag-elementary. Hi, good morning. Diba? Wow, net... Ay, mauna di ha. Netflix pa more. Ah, sabi atong gitanaw karon. Oo, wala na. Dito mag-Netflix. Ato tatanaw si ni Day. Oo, kung maroon, showing man nun sa kuan. Muana. Ah, naay Muana. Naay, unsa po itong mga salida karon oy. Katong hadlok-hadlok. Oo nga. Pares ka hadlok sa akong nawong karong adlaw o nawong sa nimo. Oo, sa pangapis, adi ha, oy, DJ Rick Rick nga akong DJ Rick Rick nga grabe ka, adik kong kapi. O sa nimong, o di po kakatugday. Sa ka ng, imbis di kakatug, o, gikapihan pa dyan nimo sa mo, di kakatug. Pang-energize ba yan mo ng kapi, di ba yan mo pang patug ng kapi. Sumurag, imuhang maglurat yun, imuhang mata, karong tibok, adlaw. Muana, magmuana tanday. Kaya itong tanawon si, kanang gusto ko mutanaw, sa po sa part, ganahan ko mutanaw sa Muana, kaya gusto ko mutanaw nga si Second Antonia, katong malaki yung katawan. Si Kansay, ata, si Maui. Oo, si Maui. Kaya syempre, ang Muana baya karon o kay ang siya ang nag-angyod sa katuhang iyahang sa to ay iyahang Disney nga version, o, diba? Si kuan man to, si The Rock baya to. So, sa karon nga kanang live nga version nga live ng gin nga tao, si The Rock jud ang Maui. Mamaya ko ang ganahang tanawin, ha? Nga gusto ko mo tanaw. Inagkanta niya itong Moana. Make way! Make way! Mayo sa akong purpose nga ganahan ko mo tanaw og Moana kay gusto ko makita nga si The Rock mo kanta sa kuan nga la. Oo. Katong pinasa murag pinapaspas nga kuan no, pinapaspas nga part ganahan ko magtanaw gusto ko mo tanaw ni adto. Moana, manalo tag Moana. Make way, make way. manalo ta DJ Rick Rick ha. Pero kuan sa ta kanang murag kinahanglan sa nato og kwarta. And speaking of kwarta, ha? Grabe makasagway ha. So nga to ang topic karong buntaga is about kwarta. Ganahan jud ko ani. Kwarta day. Mabit yun akong topic karong buntaga. Kwarta na kwarta. Oh, requested topic ni siya ha, ni Nabella Godito. Shout out to you. Nabella. Kani imong topic ha? Di sa kagikan ane. Ang yahang topic karong atong topic karong buntaga no. Nga. If money ko no is the root of all evil. Hala! Pero tinuod ba nga ang kwarta nagpakita sa tinuod nimong pagkatao? Hala! Oo! So once again, maayong buntag, maka-vibe, no? Kumusta ang inyohang, kumusta ang tanan? Okay pa mo di ha? Okay pa bang ato ang bisag Lunes na Lunes, no? Okay pa bang tanan? Okay pa ka di ha, Rik-Rik? So nakapangapi na ba mo gaya ni DJ Rick Rick? Yes! Sa karong buntaga na atay topic na murag siguradong makapanghuna-huna yung tanong makapanglingo-lingo sa ato ang mga tagsa-tagsak ng mga utok. Wow! Ang atong mga brain cells. So kanunay na to madungog yun nga ang linya nga money is the root of all evil. Hello. Pero naa puy uban na nga muingon nga dili ang kwarta ang dautan. No. Ang kwarta gyud maoy nagpakita kung kinsa gyud ka. Hello, kinsa ka? Oo. Sa unsa man gyud ang tinuod mga ka-vibe no? Ang kwarta ba mismo ang nakadaot sa tao? O ang kwarta mauy nakapagawas sa tinuod nga batasan nga naanadaan sa usa ka tao? Hello! Oh. Nasayop o tablok. So, muray makapanghuna-huna kita ani nga topic na to karong buntaga, no? So, nai panangliitan ha, panangliitan. Aka na, kaila ba mo anang tawhanang sa una, ha? Libre pa kaayo, oh? Kanang libre pa kaayo ka ng mga kuan niya, mga mang libre og mga basta kay mang libre, ha? Ganahan jud kaning libre word nga libre, mang libre og mga pagkaon, ha? Sana all mang libre pagkaon. Unsa ni di man kay mao taman kog batasan bisag wa koy korta. Na, sabi ni DJ Rick, evil na kudaan, bisagwa ko'y mali. Hoy!
1: Wow naman!
0: Ah! Wow. Oh, gabi. Wow. Sus, ayun, jerk. Evil, evil de ka, day. Bitaw, day. Sumuha to na, pero... Pag nadato na, wala, nadato na, murag lisod na kaayuhag dun, no? Oo, sa una, librihan pa, kanang libre pa kakaig mga konya. Karun kay murag, nadato na siya, murag, bisag ka ng isa laman ka soft drinks or unsa ba na, wala na, wala na siya. Ya, katong amigo ni mo sa una nga, kanang permi bitaw ni mo, hulaman, ha? Mahulam. O, karun na siya, karun nga na siya, kwarta, murag ka nang, wala na siya kailanin mo. Oo, murag, hindi ka na niya kilala. Magtagbo mo, murag, huyo, hala, wala, nausab, nausab, guday. Oo, nausab siya, hindi naman siya ganyan noon, wow. Oo, pero naapoy mga tao nung abisa na, nadato na, wow, sana all dato, sa mga dato diha, share your blessings. Oo, samot ishare na ninyo na mo ni DJ Rick Rick. Ay! Nga na ba? O share, share. Para, ugna, dato mo, unya, ishare ninyo na mo. Madato, sad me. Ah, di ba? Nindot kayo. Oo, so, naiuban nyo nga kanang mga tao nga bisag na dato na. Kanang murag, kanang mas, kanang sa tawag ani, nahimo siyang kanang, mapinanggaon, wow, sana all. Mapinanggaon, wow. Oo, kanang naiuban niya, kanang nadato na, kanang daghan siya og natabangan. Oy, karininno tingingani. Og kanang wala mausab ang ilahang batasan or mga basa kay mga ilang pagtratar sa uban nga tao. Mo ni akong ganahan, no? If ever man gani madato ko, wow!
1: Wow naman!
0: Wow!
1: Wow.
0: Na ako'y kaila, ha? Na ako'y kaila, DJ. Ako rin, may kikilala din ako. Huwag kang mag-alala. So, kanang, if ever, wow, if ever madato po kuno mo, usasad na sa ako ang maraganahan nga kanang kon nga. Mo-share ko sa akong blessing sa uban. Especially, kanang, makakita bitaw ko aning, kuan lang ha, kaning mga, naasa mga, karabitang mga homeless, no? Homeless, no? Spell homeless. Basta kay letter H ang iyang kinunahan. Di ilala ko siya kuan. Basta kay naasya yung mga vowels and consonants. So, kung mga homeless, karabi itong naaro diha sa kanang mga kilid sa street, ha? Oo, kanang magsakit akong dughan, magtanaw sa mutay mga bata. Oo, kanang magigda mo, makuha mo ka na marang matandog. Yan ang ako ang kasing-kasing, ang akong maluluyon nga kasing-kasing. Oo, usag yun na, no. If ever madato mang ko, Lord, ipaabot ko ni mo ng panahon na lang ang madato ko. Mo, gina akong pinakauna nga buhaton. Wow! Sana o, Didi Jabel. Ano sa shout out to Jailus Lumaad. Hi. So mga ka-vibe, no, para nimo, ang kwarta ba ang nag-usab sa tao? Para ninyo ang kwarta ba or gipakita lang ni ini nga tinuo ang tinuod niyang pagkatao? Hala! Oo, sa mga otong mga kabayan na kung makadaog, o rik-rik kung makadaog ka 1 million, 100 million karong adlawa. Unsay una ni mong buhaton. Wow! Oo, sa mga kabayan, unsa may una ni yung buhaton na makadaog mag 100 million. Sana all 100 million. Asa matawa kita ni 100 million? Oo. Pero og buti mong hunahunaon ng murag ang kitang mga tao na murag millionaire yun naman ta. Oo. Grabe ta ka millionaire. Sukad siyempre kung imuhang og imuhang kwintahon ang imuhang ang nagastos sa imuhang kongikan sa pag-anak ni muhantod karon murag ni abot siya million. Oo. Grabe ha. Tinood ha. Uy, mo siyang huna-hunaon, no? Pila naman kagatuig sa kalibutan. Pila naman ko katuig sa kalibutan. 29, I'm 29 years old, yes. Oo. Sige mo, huna-hunaon, no? Kitang tanang mga tao di rin, no? Kalang milyonaryo na ta. Oo. Kaya gumawin, huna-hunaon ang mga gastos ay muhang gikan dyan sa pag-anak mo, hantod karon mo, rang niabutan siya ng million. Oo. Wow, niabutan siya ng million. So mga ka-vibe, no, ang kwarta, no, sama, kasama ko na sa kuan, salamin. Wow! Dili kinipirmi makausab sa tao apan usahay, mas klaro lang niini ang tinuod nga naa sa sulod sa iyang kasing-kasing or sa imo mga kasing-kasing. Sa mga ka-vibe, no, don't go away kasi sunod na to nga bahin, no, ato nang hisgutan ang mga makalinga o makarelate nga mga situation na nga nakapamatuod nga nganong usahay, no, dili ang kwarta ang problema kundi ang batasan sa tao nga nagkupot ni ini ang nakadawat sa kwarta. Ah, nakadawat sa kwarta? Ano mga nakadawat sa kwarta? Ah, so. Oh. So batayo lang tadriha sa inyong paboritong programa, Pukaw na Vibe with DJ Shabel, only here on your home of Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.
2: Vibe 105.5. You be

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabal. Tapi ang energy, lebih sa lunes na lunes, dapat to the highest level lang ato energy. Yes! So hi sa atong mga live viewers, we're live. Yes, good morning you guys sa atong mga nananaw sa atong live. Maayong-maayong buntag kaninyong tanan. Yes. Yes, sa atong nasugdan ang atong topic karong buntag. But before anything else, wow. Syempre, always get ni pa shout out nang usa sa mga sayo gyud mang mata every morning ato ang mga drivers diha, tricycle drivers, jeepney drivers, motor riders o sa mga drivers diha, maayong-maayong buntag kaninyong tanan, no. Amping mo sa inyong tagsa-tag sa kabiyahe sa inyong mga destinasyon karong adlaw. Hinay-hinay lang tag drive, dili magpapaspas og padagan. Ha, sa atong mga drivers, shout out ninyo diha, amping-amping mo. Oo, sa ato ang mga wow, nakalimot na. Sa atong mga Carinderia vendors diha, especially sa atong Keen and Serge Itirino sa Atbang. Good morning, maayong buntag. Sa mga nasa mga tagsa-tagsa kapanimalay diha, ano nga nangandam na sa ilang mga pamahaw. Kasi syempre sa atong mga estudyante, ating klase na san, sa atong mga estudyante, sa atong mga trabahante, amping mo sa inyong klase, sa inyong lakaw karong buntaga, sa karong adlaw sa inyong mga trabaho. Yes, and also shout out shad sa atong mga sayo sad sa mga kain ng mata ng mga ga-exercise diha, mga ga-jogging, ga-walking, diha sa grandstand, sa atong mga Zumba babes diha sa plaza, maayong-maayong buntag ka ninyo. Taro nga dyan, ikid-ikid og sayo-sayo diha, ikimbut-kimbut ang mga baywang. Sa maayong-maayong buntag, sa atong mga bago pa lang ng gawas po sila ang mga trabaho, sa atong mga call center agents, sa atong mga security guards. Yes, maayong-maayong buntag ka ninyong tanan. Sa maayong buntag, ha? Ayaw mo kalimot, ha? Nga pag eat your breakfast. Sa mga dapat juta ka ng mamahaw. Imagine na pinaka the best meal of the day ang pagpamahaw. Pagpamahaw niya. Kanika di jurik-rik pamahaw o pangapiniya, ha? So, bumalik na tayo sa ato ng sugda na nga ato ang paghisgutan karong buntaga, no? So atong ang ato ang chika sa inyong tanang mga ka-vibe, no, ang kwarta bagyod ang nagpausab sa tao or mas nakita lang ang iyahang tinuod nga batasan tungod sa kwarta. Grabe kitong topic karong adlaw, no, which is a requested topic, requested by Nabella Godito. Ingon sila, money is the root of all evil. Pero tinuod ba nga ang kwarta daw mo, oya? Nagpakita sa tinuod nimong pagkatao. Grabe ka serious. So natay mga sitwasyon, no? Natay mga sitwasyon nga kanang usa sa mga sitwasyon nga dili lang usa murag daghan nga sitwasyon, no, nga murag diri nimo makita og mausab bagyud ang batasan sa usa ka tawo tungod sa kwarta. Ala, or kanang makita lang gyud ba ang makita ang tinuod nga batasan sa usa ka tawo. So situation number one, seryoso na kay to kana bitong madaug mo og kanang mga loto. Kanang pagkadauga sa loto. Wow, sana all nadaug og loto. Oo, kusaw mo nga mga kabayog, wow. Madaug mo og loto unsa yung pinakauna nga buhaton. Ako no og madaug og si DJ Shabel mangali madaug og kanang loto. Syempre ang uban tigumon ang ubal ni inegosyo. Oo, kay syempre kanang loto mangud is quarter mangud na sa hangin. Oo, dili mangud na siya kanang mas dali ko na mahurot ang kwarta sa hangin kaysa sa kwarta nga imuhang hinaguan. Oo, so if ever mangali madaug ko no loto. manifesting. Manifesting mo daw magluto. Oo, ang uban ano, syempre tigumon at tigumon or ang uban inegosyo para ang kwarta kanang mag ma-round ba? Ha? Matugyok ang kwarta. Ah, sana all matugyok ang kwarta. Oo, kanang ingana para na-income. Ha? Income niya ang uban. I-share. O, i-share ang blessings. Oo. Okay. Siyempre, kanang kwarta ha. Murug dali, ragin kayo na siya. Murug kay kwarta sa hangin na mong ganda siya. Oo, sumao na siya. O, panang little mga ka-vibe no. Nakadaog mo 100 million sa loto. Unsa manggi unang nimong buhaton na ang uban na lang inay uban ani mang libre. Oo, mang libre gid kay nakadaog kog luto mang libre ko. Oo. Oh, sa mga sa unang adili ka mang libre karon mang libre na kadaog kog luto. Oo, bahala bisag pila ang imong librehon. Oo, basig bisag tibuok barangay imuhang librehon niya. Mga 15 ka buok, mga 20 ka buok lechon imong paliton. Wow, nga na ba? Wow, mang libre. Oh, mang libre kung librehon mo na ko og sa tag sa kabalay sa ilahang lugar librehon niya lechon kada balay. Wow, sana all. So shout out to Benji. Hi, kay Benji Marzon. Yes, yes. Oh, ang uban po na anay uban mo ingon nga nang mang libre mo na ko. Lai uban if ever madaog og loto. Oy, nay uban ani nga. Mo ingon og ayaw ninyo isaba ha. Hala. Oh, ayaw mo saba ha nga nadaog og kanang loto. Kay basin kanang mukalit lang og daghan na mukalit lang og abutang ako mga parente. Ah! Oo, na yung saala, no? Kanang, makahibaw imong parente ba nga nakadaog ka og ganang luto? Sus, matinga na ka. Uy, kay kanang naakay parente nga kanang wala. Bito ni mo na ilhan niya. Magpakita ni mong galit. Maabot og galit. Kinsa mo ni siya? Parente ko ni mo, ma'am. Ha? Parente ni ka na ko. Murag wala lagi ka na ko. Murag wako kita ni mo sa ganun. Ano, nagpakita ang ka na nakadoog na kaogloto. Wow! Kamuha! Ano may ingana? Ayaw mo gingana. Situation number two. Kanang, ang tao nga wala mausab. Kini, mo ni pinakaganahan ako kanang wala mausab. Sa muti siya, unta dili siya mausab. Wow! Unta dili ka mausab, ha? Kung ano man ang inyong batasan, ha? Kanang naaning mga tao ba? Nainganing ang mga tao na kanang bisag ni dato na, ha? Diba? Kanang bisag dato na kasi sila tungod kay daghan na kay sila kwarta. Pero pareho lagi hapon ay lahang ang ilahang wala gihapon mausab ay ilahang batasan, ilahang mga kanang ang ilahang pagka friendly ngana ba kanang nindot gihapon sila mga pagtratar ba sa ilahang mga higala, sa ilahang mga kauban sa tabaho, kauban sa eskwelahan, mga classmate, if ever ngana ba oo kanang mga ilahang mga guard, ilang mga tindira, mga driver, nga na ba kanang wala gyapon kanang wala mausab ba ang ilahang batasan, no? So kanang klase nga tao na kanano dili ang kwarta ang nagbag-o niya, gipakita lang niya ang buutan gyud siya daan. Wow, sana all buutan.
2: Wow naman.
1: Oo, kanang wow. Na bisag kanang naa siya kwarta, wow. Naa niya tanan nakadaog siya inga, tingali nakadaog siya luto or unsa ba na or basta kay daghan siya kwarta, sana all daghan kwarta. Oo, pero bisag daghan siya kwarta no kanang maura gihapon niya hang batasan baka nang wala siya mausab. Wow. Oo, kanang naiuban ani nga bisag daghan nag kwarta kanang gusto ra gihapon og simple life. Oo, kanang mga paloki-loki. Oo, kanang mga ingana ba? Dino tang ingana na kanang wala gid mausab ang imong batasan tungod sa kwarta. Ako sa di bug ko may. It depends upon the situation, ha? Oo. So, situation number 3 kani. kini ang taong kalit lang nag-usab. O ganiha, o kanang tao nga wala mausab. Kini ikatulo, o tao nga kalit lang na usab. O, sama sa yahang, sama sa relasyon na. Kung saon. Oo nga, nausab siya. Oo. Sa una, sa una, pre. Kaunta, pre. Kaunta, pre. Karun ka na kwarta, pre. Busy ko, pre. Oo. Kanang, pre, kanang, bawa ma ko kwarta, bebe. Karun, sa una, kanang, makapanghuwam pa ka. Siyempre, mamuhuwam pa. Karun nga, kanang daghan na kayo siya kwarta. Murag dili na siya pahuwam, bitaw. Oo, kana mga ingani, makalagot. O kanang, bisik kay bago kang daghan siya kwarta, pero kanang, dili na siya pahuwam. Oo. Kaya nga nung dili mo siya pahuwam, ang gadugay mo, buka mo bayad. di ba na yung mga ingani nga na nikalit lang ilang nagbago ilahang ang ilahang self tungod sa kwarta. Oo, sa una murag kanang humble pa kay ikabitaw nga na banyo karon kay nga naa na kay kwarta kay hambugiro na ka. Ano man ang grabe ka murag taas sa kay imong tan-aw sa imong kaugalingon. Oo, kay daghan kong kwarta, daghan kong kuan, mapalit na ko ang ako ang gusto. Ultimo, ikaw, mapalit na ako. Wow! Sana all, ha? Wow. Hala, ha? Wow. Ano ba? Dili mo ni siya, ingani. Makayong ka nga, dili mo ni ingani akong amigo sa una, oy. Oo, sa una, ingani rami, simpleng buhay lang. Pero karun nga ka nang naan na siya kwarta, murag, nagbago na siya. Hindi ko na siya kilala. Hindi na siya ang rati kong kakilala. Oo, sa mga ka-vibe, no, ang kwarta, murag microphone, no? Murag microphone, nga, murag microphone ni DJ Chabel. Oo, nga, kung unsa ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing, mas kusog lang kini madungog kung naanay kwarta. Oh, sa mga ka-vibe, no, kung mahimong dato o kung mahimong dato ang usa ka tawo, unsa ang una ninyong tan-aw nga unang mausab? Oo. So, mao ni akong pangutan ninyo mga ka-vibes, especially sa mga live viewers. Hi, who is watching right now? Hi, Ate Maricel. Hi, maayong buntag. No, sa mga ka-vibe, kung mahimong dato ang usa ka tawo, no, unsa ang una ninyong tan-aw nga murag mausab o sa iyaha? Ang batasan ba? O ang mga higala ba? Higala. Or ang mga pagtanaw sa uban, no? Sa uban niya. So mga kabab, no? Kanang tao nga sa unang sigig ingunog, walay kwarta. Pero pagsweldo, story na dayon sa beach. Ano mo yung ano? Wala ko yung kwarta pero nung tingnan kapag suldo ka, wow. Nag-vacation. Oo, nya na po yung uban nga. Kung wala kay kwarta, sweet kaayo. Kung naanay bonus, lisid na kaayo i-chat. Nang gani-gani yung kwarta na murag makapaus. Na! Oo. Sa mga ka-vibe, no, dili na itong masukod ang pagkatao sa usa ka tao pinaagi sa gidaghanon yun sa iyahang kwarta. Mas makita kini sa paagi sa iyahang pagtratar yun sa uban, no, nga naa siya, nga naa man siya dagdaghan o gamay nga kwarta. Sana all daghang kwarta. Ay, panghatag na. Wala ka na, wala sunod. Ay, kabala ka, girl. Kailan ba po ko po sunod ako mo. Manginabuhi sa taro mga kita takwarta. So don't go away mga ka-vibe ha, kasi sa atong sunod nga bahay no isguta na to ang mga daghan pang mga sitwasyon o nga makapaingon yun na to nga muraga na ako'y kailang ingani. Oo, muraga. Sagingon pa ni DJ Rick-Rick ni Rio. Naako na siya'y kaila. Kinsa mo na imong kaila, day. Dali, day. Ichika na nako, day. Oo. Maguwat ko ni mo, diri, day, ha. Oo, mahimo, day. Sayo-sayo, dong, diri, day. Oo, sa mga kabayo, don't go away. Kumabalik pa si DJ Shabel sa inyong programang Pukaw na Vibe. Only here on your home of Good Vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
2: Vibe 105.5.
3: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch, and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Grabe, college choices are hitting me harder than rough seas. Business, IT, tourism, help.
5: Relax, future mariner. Let me drop an anchor of wisdom. Did you know that last September 2025, Gabriel O. Bernalte, a BS Marine Transportation student of Cristalli College, was named one of the 10 outstanding maritime students of the Philippines?
4: Wait, 10 outstanding? That's elite level sailing already.
5: Exactly. And here's the plot twist. You could be the next. Maritime programs are among the most in-demand careers worldwide, with competitive compensation and endless global opportunities.
4: Okay, but where do I set sail?
5: Where else but Cristalli College? We offer BS Marine Transportation and BS Marine Engineering, powered by facilities and training at par with international standards, academic, hands-on, and globally competitive.
4: So, success, stability, and the world is my workplace?
5: That's the course. At CEC, we live by our motto, excellence in global education.
4: Cristalli College, where future global seafarers are made.

kaya wala ka ng kwarta? So, baliktas ato aga tapi karong buntaga no, baliktas atong pangutana nga ang kwarta ba ang nag-usab sa tao or gipakita lang niini kung kinsa gyud siya. So balik sa mga sitwasyon no, oo, nganong nga mausab ang tao tungod sa kwarta. Oh, situation number 4. O kaning ang kalit nga nagkadaghan og paryente. Ah! Oh, kanang masama sa kagingan ganiano kanang nakadaog ka og loto, nakadaog ka og loto niya. Matinga ka kay nay ni kalit og message, nay ni kalit og pop-up sa imong mga message request na daghan ka ayo. Oo, niya. Pagkuali mo na tinga ka ato kay dong. Kumusta na? Ala. Dugay na to wala nakita. Ala, kanang mga ingana ha. Dong, hi dong, musta namang ka dong, ah? Asa namang karun dong? Oh, hi dong, ah? Balita ko dong, ah? Nanalo ka ng luto dong. Oh, yun ay uban na ka ng long lost parinte, para basta ka ng wala bitong mga ilahin nga palinte, makaingog, halakin sa man eh. Oh, muraga, first time lagi ni siya ni chat na ako. Oh, murag karoon lagi ni siya ni chat na ako. Or ka ng kaibaw ka nga parinti na ni mo bitaw niya. Sukad-sukad, wala ni mo duula, wala ka ni doon niya. Mati nga ka kay, hala nga naman siya ni chat pa ni sa ira ko, nga diliman mi close. Oo, diliman mi close nga parinti. Oo, ikalima nga sitwasyon no, kanang ang tao nga nagpaka-reach sa social media. Ah, karang maingani nga mga tao no. Oo, tungod sa kwarta, sa mga makita ka sa iyong mga stories sa Facebook, like mga nag-coffee-coffee lang siya. Kanang nag-travel-travel around the world. Well, sana all kanin, yun akong gusto no, kanang mga travel around the world. Oo, unta Lord manifesting. Oo, kanang mga beach-beach na sa beach. Sana all, oo. Nag-vacation sa beach, oo. Pero anya, ang caption sa ika, pero ang caption kay hustle lang ta. Ah, hustle dito. Oo, unya, ang utang, wala pa di ay mabayaran. Oo, daghan kay kagkwarta, pero tungkol sa mga, kanang tungkol sa mga daghan kwarta, waka ka, nakalimot ka nga daghan ay kagutang po. Oo, situation number 6. Kung ikaw ang naay kwarta. Kung meron akong pera ngayon. So mga ka-vibe no, kung naamoy mga kwarta, kanang nakadawat ka, nakadawat mo anang bonus. Kalit dayon ang imuhang barkada, ingon na, pre, mingaw na ba yami ni kanang mingaw na ba yami ni mo, bre? Hi, bre. Okay, bawa ka nakadawat ng bonus sa imuhang kuan. Hi, brad. Makaling mga barkada. Oo, niya. Abi ni mo sa imuha, gimingaw ang imuhang barkada. Pero sa imuhang libre, di ay gimingaw ang imuhang barkada. Kaling mga barkadahan. Speaking of barkada, shout out sa ako ang mga ka-morning stars. Yes. Sa akong mga ka-power pop girls. Ha? Sa akong mga maring di ha. Oo, maayong buntag ninyo. Pang libre mo. Oo, sa mga laylagang kwarta sa kong mga barkada, diha, i-share ninyo na. Oo, so, sunod no, ang tao nga, kanang bisan na dato na, bisag daghan na kaay kwarta. Oo, pero mapaubsanon gihapon. Wow! Oo, kini no. Wow. O, na yung mga tao nga, kabisan ka nang unsa pa kadako ang ilahang kita. Oo, daghan na kay silag kita, daghan kay silag kwarta, pero kanang muingon gihapon sila oga. Salamat. Oh, di ba? Kanang mapaubsanon gihapon bitang magpasalamat sa mga gamay ang mga dagkong butangan ni abot nila. Oo, kanang oog manugo sila mamalihog. Oh, kanang mga ingani ba? Kanang naay gihapon respeto bitaw. O kanang wala gyud mausab, oh,

paubsanon gihapon. O kana nga klase nga tao, no, kana nga klase sa kadato nga dili gid na siya mapalit. Oh, di ba? A round of applause sa mga ingalang nga mga tao. Oo, so mga ka-vibe, usahay, dili kanunay. Wow. Usahay, dili ang kwarta ang nakaguba sa relasyon. Ah. Ang problema kay ang kasina kahakog, no? O kanang kakulang sa pagrespeto nga mahimong mugawas kung naanay kwarta ang usa ka tawo. Oo, di ba? Oo, di ba kanang mga ingana, na iba ng mga ingani nung no, kanang tungod sa kwarta, tungod kay naay kwarta ang usa ka tawo masina kang anay kwarta. Usa po ningani, morning na ay mga, sanay mga makasa ang uban na tungod sa kwarta. Oo, tungod kay wala kay kwarta, makasala ka. Di ba na kay mahimo nga dili maayo tungod sa kwarta. Oo, tungod kay na po yung mga uban. O, na amang uban nga mga ingani, no. O, di ba, alam nyo naman yun na vibe nation, di ba? Mga Filipino people. so mga ingani nga tungod sa kwarta, no. O, na yung uban nga ka nang, tungod sa kwarta ka nang nahakog na. Oo, ka lang, basta. Oo, niya ka nabitang muraga, hanang wala na yung respeto ba? Oo, wala na yung respeto sa ubang tao tungod kay naanak ko'y kwarta murag taas sa kailhang tanaw, sa ilhang kaugalingon. Oo, so mga ka-vibe, kung kalit mong madato, ugma. Ah, ugma dayon, sana all ugma. Unsa ang dili ni mo gustong mausab sa imuhang kaugalingon. Ah, oo, ang pagkamabuutan ba? Oo. Ang pagrespeto or ang imong barkada nga kuyog gihapon nimo bisag walay kwarta. Ah, unsaon? Oo, dili gihapon mausab. Kani mga barkada jud nako. Oo, so kanang muingon og kanang kwarta ra na mabalik ra na. Pero kung siya na ang pahulmo na sinzon ka. Ah! Oo, di ba? Kwarta ra na, uy, mabalik ra na. Ah, ingala man ta, ha? Ingala, mabugusahay, di ba, DJ Rick Rick? Kalungulan na ito. Pero magkawin siya, kwarta ra, mabalik ra na po, hun. God will provide. Niya, kung siya na imuhang pahulmo, no? Murag, sin zone ka, ha? Kanang barkada nga, kanang, kanang kung wala kay sweldo, hilom kaayo sila. Oo, niya, kung sweldo na kay muingon o gambargan, asa ta mga una? Ala! Oo, huwag naapoy uban nga kanang dato na, pero ang password sa wifi sa silingan gihapon ang ilang gigamit. Oo, kaya dili sila ganahal nga, dili siya kailangan mo share sa ilang wifi tungod kaya na dato sila mong at tumisag dato na sila, kabaman sila sa password sa ilang silingan, at ito lang yapon sila. Mag-connect sa wifi ha. Ayaw mo pag-ingat.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, it was again. Good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabab. Hello, sa ating mga love you, especially to Agnes. Hi, Ate Agnes. Marling, don't forget you are beauty. Beautiful daw, bisag walay tulog. Wala ako. Agad ni bawang mga wala tayong tulog, Ate Agnes, no? Oo. Gipanuhot ka, tinga nung gipanuhot man ka. Oo. Tungod din sa kuan ba? Basin tungod na sa ako ng electric fan gabi. So mga ka-vibe, no? So balik ta sa itong topic karong buntaga, no? Kung ang pangutan ng tinuod ba ang kwarta maoy nag-usab sa tao or gipakita lang niini ang iyang tinuod nga pagkatao. Kaning kwarta, yun ba? Mali. Hi, beautiful girl. Balag balag. Wala lagi tulog. Bro, wala pa tulog. Nya kada nga wala pa tulog, broken hearted pag yunta. Uy, Ginoo ko, asa naman ta ani? Uy, nganong skin mga na. So mga ka-vibe, no, ang pagkadato dili gyud test sa wallet. Dili test sa wallet kundi sa kinaiya gyud na sa tao, no. So kabalo mo unsay lisod sa pagdato, no. Dili gyud pag-ihap sa kadaghan nun sa kwarta. Kundili ang pagpabilin nga mapainubsanon. Ang hirap dun, ha. Ay kay dali ra kaayo makalimot sa mga taong nitabang sa ato ano sa mga panahon sa wala patay kwarta. Di ba? Kina mga ingana ano kanang makalimot na taba. Matungod kay daghan na tagkwarta nung makalimot ta sa mga tao nga nitabang nato sa walang wala tayo. Di ba? So dapat jud ka nang magpabilin gid ta nung kanang mapainubsan. Mapaino basa ka muna siya. Ang hirap, ha? Humble, ha? Character. Pagka-humble. Diba? Bisag daghan na kay mug mga korta diha sa mga daghang korta diha, ha? Shout out! Kung daghan mo korta diha, i-share na ni DJ Shabel, ha? Kay inag-share ninyo na, na gastoon yun na ako. Inag-share yun na ako, yun ang patubuon. Uy! Di ba, Agnes? So, napay mga kanang another mga situation. Kanang na situation nga gitawag kanang ingunog kanang situation nga ang kaila pa kanako. Kaila pa kanako, Agnes. Karon nga murag kanang sa una, kada magkita mo, no, kanang ay, pre, Brad, babe. dali, kanang kanta. Kanang mga pita at sa kapi tayo, kapi-kapi tayo. Kain tayo street food, kanang mga ingana ba. Nya, karon nga na successful na siya, no. Karon kanang naghana siya kwarta. Hala. Dili na anak, karang kuha na siya, kanang bitang, oy, pre! Pre, kumusta na ka, pre? Ang tubag ni pre, kay, sa assistant lang na ako, istorya. Wow, sana all na ano assistant? Sa una, wala mo ito assistant sa una. Talk to my secretary. If you need something, you have to, say tawag ani, you have to book. Magpakuan ka, kanang magpa, unsay tawag ani, like, kanang itong magpa-appointment. If you need something to me, if you want money, magpa-appointment. Oo, di ba sa una? Oh, karoon na murag na-adapto na siya. Talk to my secretary. Sana ulit secretary. sunod, no, kanang, ang tao, bisag walay kwarta, kali mo eh, bisag walay daghang kwarta, no, daku ug kasing-kasing. Sana all dako ang kasing-kasing. Murag si DJ siya ba? Sama sa kong dako kay nga pagmahal niya nga iyaharang gisayangan na. Na! Oo. So naay mga tao, mga ka-vibe no, nga kanang bisag gamay ra ang ilahang kita. Oo. No. Pero kung naa kay pero og naa kay problema, sila pa ang unang mutabang. Oo, kaling mga ingani. Oh, I like people who are like this. Yes. Oo, kalabitong bisag gamay ra ilahang kita ano kanang naagipon sila ko an ba mutabang gihapon sila. Oo. Kay kahiba man sila nga mutabang ko ani kay syempre og kanang siyempre, tagaan mong ipagkagrasya sa Ginoo o kala mga matinabangon diha. No, kala mga very, very helpful people like me. Okay, mubalik ramang yun na ni mo. Mas kuan pagani, mas more blessings pagani ang mubalik sa imuha. Oo. So, mauna nga, dili sukod sa kwarta yun ang pagkamaayo sa usa ka tawo. Naon. Diba? So na po yung sitwasyon nga kanang ang tanga muraga na kadaog og loto sa sweldo. Sana kanang loto sa sweldo, happy ta sweldo. Oo, 13, 14, 15. Oo, pag sweldo, libre sa barkada, libre sa pamilya, shopping, food trip, tanan-tanan. Oo, bayad parcel. Nya paghuman sa tulo ka adlaw, ha. Murag ka nang kuan ba? After ka nang pagka kuan sa after 3 days, a few days later. Oo, sumingo na siya. Guys, kinsay pwedeng mahulaman ako di? Oo, sa sweldo pa. Ay, gasto dito. Tanan, gastuan. Nakaroon mo, ano, pagkahuman na nahurot ng kwarta. Guys, pahuwama ko ninyo kwarta. Oo. Ay, sus ka ng mga ingani, no? So, mga ka-vibe nyo, ang kwarta, mura og flashlight. Parang flashlight. Presa rin ako ang light din sa akong live na naka-gabi siya ang light. Dili kini ang naghimo sa imuhang kinaiya. Gipasiga lang ni ini ang kinaiya nga naanadaan sa sulod nimo. So mga ka-vibe, no, kung makadaog ka og dako nga kantidad sa kwarta karon, unsa ang inyong unang buhaton? Kinsa ang inyo ang unang tabangan? Ug unsa ang usa ka batasan nga dili gyud nimo gusto nga mausab? Di ba, Agnes? So mga ka-vibe, kanang muingon ka og kanang kwarta ra na. Pero kung ikaw ang manghulam, kanang na ako'y budget karon, ha? Na ako'y budget karon, kanang kuan, Agnes. Kanang mo post og money can't buy us happiness. Can we all slow down and rejoice right now? Gikanta. It's not about the money. Pero kung sweldo na, check out dayon sa online na shopping. Diba? It's not about the money. Sana all. Oo, diba? Sa kanta nga price tag. Mamasirta ni kanta nga. Kaya murag ba? Murag perfect. Kaya ni nga to ang kuan kaning ato ang topic karong adlaw kaning kanta na ba ni diri ay wala siya. So kana ba, it's not about the money. We don't need your money because we also have money. Pero lainun man na. Pero og ako'y mukanta ni kay dili maningani ang ako. It's not about the money. We need money. Ingan ni on mo na ko pagkanta dili man ingan tuon. Oo, nga usab sa pinaka classic no kanang dili ko mausab og kanang madato ko. Ah! Humana dato? Ah! Ang pirma na lang ang makita. Kay wala na siya. Asa naman siya? Asa mga kabayo, no, dili na to hukma ng usa ka tawo tungod kay na dato na siya or kung dato siya or pobre siya, no. Ang mas angag yun na to tanawon, mao ang iya nga pagtratar yun sa uban, no, ang iyang pagkamatinud-anon o ang iyang og ang iyahang kasing-kasing, no? kung adunay mga dato nga mapainom sano, no, og adunay mga pubring hakug og naay puy ang kabaliktaran, no, namang gyud na, oh, na mga nga naay dato nga kanang mapa humble nya naapoy mga pubring nga, you know, oo, naapoy mga pubring nga kanang humble po, naapoy mga dato po nga hambogero. Oo. O kanang ano ba? Kanang bali-bali mo na siya. Busa ano mga kababili ang kwarta, ang sukdanan gyud sa pagkatao. Ang imong mga binuhatan maugay tinuod nga sukdanan sa imuhang pagkatao. Ang kwarta, mahimong makadugang sa imuhang kahimtang, sa imuhang kinabuhi. Mahayahay ka, oo, haruhay imuhang kinabuhi. Apan ang imong kinaiyam o'y magbuot kung unsa ka nga klase nga tao. Oh, di ba? Ganun yun. Oo. So mga ka-vibe, hinaot nga kung panalanginan ta uga daghan nga kwarta, no, dili mawala ang atong maayo nga batasan kanang kanang pagka-humble o pagka-matinabangon ug kanang respeto sa uban ba. Kaysa katapusan, no, dili ang gidaghan nun sa imong kwarta gyud ang hinumduman sa usa ka tawo. O, kundi ang mahinumduman sa tao, no, kung ang imuhang kanang paagi gyud sa imuhang pagtratar sa ilaha, no, kanang imuhang pagkamaayo ngana ba. Oo, bisaga daghan kag kwarta, no, dili murag dili sila magmatter sa tungod sa kadaghanon sa imuhang kwarta. Ang magmatter sila sa imuhang batasan ug maayo ba kag batasan, maayo ba imong pagtratar sa imuhang isig ka tao ngana ba. Sa mga ka-vibe, no, paga kana ata na nawala na ta. So don't go away, kay mubalik pa. Mubalik pa si DJ Isabel. Oh, naya. Napati mga unsay na itawag ato aning kanang unsay mga batio nimo, no, ug kanang makadawat ka og kwarta. Makadawat ka. Sana ang makadawat og kwarta. Nga naa sa sud sa maleta. Ayaw na. So don't go away, mga ka-vibes. Only here in your home of Good Vibes 5.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabam! Oo, so lindot na kayo atong panahon. Karong adlawan, no? Murag wala na yun pag niaging simana. Murag ulan-ulan na yun, no? Tungod yun to sa uwan pag niaging simana. Grabe, wala si DJ Shabel. so karong murag mainit-init na yun, no? Murag na ano, yun, subang na yun ang kainit sa adlaw, no? So ayaw mo kalimot, mga ka-vibe na sa pagdasa inyo, ha, mga tagsa-tagsa ka mga payong diha, o asa man mo padulong, bisag init, o uwan init, magdagyo tag payong ha, o ayaw mo kalimot. And also, don't forget to bring your water. Water. Okay, para stay hydrated. Oo, okay, syempre, di ba yung alam na yung mga ang kainit sa adlaw, no? O, so kinahanglan yun, ta magbit-bit, o tagsa-tagsa na to ka mga tubig, ha? Yes, and also, ayaw mo kalimot po sa pagpamahaw. Sa mga wala pa na mahaw, diha, pamahaw na mo, no? Don't forget to eat your breakfast because breakfast is the best meal of the day. Yes. So, bumalik na tayo. Babalik sa'yo. Sana all mo balik. So, natin mga gitawag nila. Unsa man ni gitawag nila? Hello, gititawag. Oo. Nga mga kanang sa tawagan ni feeling, feeling mo lang 'yon. Oo, kanang mga murag mga batio ni mo ba? Mga batio ni mo kung naa kay kwartas. So mga ka-vibe, no, ingon sila, asa naman ta alin, asa naman ta diring napita, murag na wala naman ta, oy, oo. So na ay mga lain-lain gyud ang mabati, no, sa katao. Nga, lain-lain day na, syempre lain-lain magyud pagbati ang mga tao. Kung kwarta na gani ang hisgutan. Na usahay dili ang kwarta, ang bugat, kundili ang mga sitwasyon, no, kauban ni iniya. Sa unang mabati ni mo, no, kung naa kay kwarta. Ano yung mga, kung ano nga ka nang, ano yung mga mapasalamaton, no, mga grateful. Oo, ano yung mga grateful nga mga tao na ka nang, bisan gamay ra ang kwarta, bisan gamay ra ang kita, pero kontento na sila ug mapasalamaton gihapon sila sa mga sa matag panalangin, no? Oo, kana mga nga naka nang dili man ko dato pero thankful ko sa kung unsa ang naana ko karon. Naapuning ka nang gibati og mga kabalaka. Kabalaka ka nang pirmi ka mahadlok nga basin mahutdan og kwarta or dili igo ang imuhang sweldo. Naapoy ka nang kasina. Kaning kasina ka nang usahay makakita ta og tawo nga murag sayon ra ang kinabuhi unya makapangutana ta og nganong siyam na amantanan unya ako lisod gihapon. No, yung mga ingana, no, nga mga nga masina gita sa usa ka tawo. Oo. Ikaw pat, kontento. Kanang dili ka milyonaryo ba pero malinawon ang huna-huna kay kabalo kang igo ang naa ug unsa ang naa nimo kanang gamay man pero honest og kanang paningkamot. Ikalima, no, kaninga pagkamanggihatagon, no, kanang malipay ka ba kung makatabang ka sa imuhang pamilya or bisan sa imong mga barkada or bisikin sa diha, sana all helpful, ha. Ikaunom kaninga dili mawala ning kahakog. Oo, kanang kung mas dako na ang kwarta, mas gusto pa yun mo nga dugang. Gusto pa yun mo dugang bisan nakadaot na ka sa uban. Ayaw yun ingani murag ka ng karami itong hakog kay ka. Na ako na ilhad siya. Gusto pa yun mo dugang bitaw niya. Wa ka ba nga tulungod na yung mga, why, na yung ba namang good nga, dili maayo ang mga ginawa tungod kay tungod lang tulong tungod og alang lang para sa kwarta, para mga kwarta sila. O ayaw mo gingana ha, bad na siya. So sunod no kani nga syempre dili gid mawala ning being humble. Bisan na dato na kabisag daghan na kagkwarta, kanang pareho ra gihapon ang imong pagtatar sa tanan.

lang i-share ang ilahang blessings ba? O kanang daghan na kagkwarta niya, i-share ni mo yung blessings sa uban, especially sa mga homeless. Mo yun ako ang gusto. Mo yun ang isa sa gusto na ko, if ever madato ko no, o kanang mga naa sa kilid sa karsada, kanang mga nang higda, umului kay tanawon sakit kaysa dughan tanawon, especially sa mga bata. Oo, makatandog yun na sa ako ang kasing-kasing. Wow, kasing-kasing ni DJ Shabal. So if ever, no, Lord, oh, unta, muabot na siyang puhon-puhon, ay, manifesting. Napuhigingon nila ka ng pagmahay. Karang nakaingon ka nga, may lang, sana, may tadili na ko to gigasto, eh. Wala lang unta to na ko gigasto. Maintag, mas giuna na ako ang pamilya kaysa sa kwarta. Oo, na ay mga ingani. So, naka-vibe no, tagaan mo na akong mga a little bit of advice. Advice. Nag-a-advise si DJ Isabel. No, ibuli mo, puli. Ging na, dyan ko, ani, is kaning sit down. Agnes. Sa tagay ngayon ni Agnes ako gabi. Kaya ikaw ba, sige, kag-advice sa uban, pero dili ni mo ma... Kanay mo mga advice, kaya dili ni mo ma-apply sa imuhang kaugali. Sakto siya. Ngano man na. So mga ka-vibe, no, daghan ka ayong opinion yung bahin sa kwarta. Ang uban mo ingon nga, mao kini ang hinungdan sa daghang problema. Ang uban po mo ingon nga, ang kwarta mo ay nagpakita sa tinuod yun nga batasan sa usa ka tawo. Apan karong buntaga, no, ato ning tanawon sa mas lawang mga paagi. So una, no, ayaw himua nga ang kwarta maoy sentro gyud sa tanang butang. Importante ang kwarta kay mao mo gyud ato ang gamito, no, sa ato ang para sa atong panginabuhi, sa atong mga galastuon, sa tanan natong mga basta mga palito nato, tanan palito nato, sudaan, usa pa ning kinahanglan nato sa eskwelahan, sa tabaho, syempre need gyud nato ng kwarta. O kita tanan, we need money. Pero ayaw tuguti nung tungod sa kwarta, mawala ang imuhang respeto, pagkamatinud-anon, o gugma sa pamilya o sa imuhang higala. O ayaw yun itugot nga mulihay ang imuhang landas tungod sa kwarta. O ikaduha, no, kung panalanginan ka, ayaw kalimot sa mga nitabang nimo. Yes, kanin yun. Dili na to maabot ang atong mga damgo nga kita ra usa, o kung maabot ang kalampusan, o hinaot nga dili na to kalimtan ang mga tawo gyud nga mitabang ug mituon nato sa panahon nga nagsugod pa lang ta. Yes, correct gyud na, no, ayaw gyud kalimot, oo, sa mga tawo nga katong naa nga katong walang wala ka. Oo, diba? So yung mga taong hindi ko kayo nakakalimutan. Sana o dili makalimot. O okay. Tungod ba yan nila, dili ni mo na maabot ang imuhang naabtan karon ug dili tungod nila. O hinumdumi na. O ikatulo, no, ang tinuod nga kadato dili lang makita sa wallet. O pwede kagdaghan ka og kwarta pero wala kay kalinaw. O daghan kag kwarta pero wala kay peace of mind, daghan kag mga kaaway, daghan kag mga basta kaaway, nemesis and everything. Oo. Og pwede pud ka nang simple lang ang imong kinabuhi pero kanang puno ka sa gugma og respeto, kaning ingani bitaw. Mo na ayaw sukda ang imong kaugalingon, pinaagi lang gyud sa kantidad sa imong kwarta. Ha, hinumdumi ninyo na. O ikaupat, gamita ang kwarta sa maayong butang. Kung naakay sobra, pagkat-on o magtigom, oo, kung kaya, tabangan ni mo imong pamilya o sa kataong nanginahanglan, o dili kinahanglan dako, no, importante yun, kinasing-kasing ang imuhang pagtabang. Oo, kanyang dili ka ng pinugos ba? Oo, lahi rabi, kaayo na yung mga kanamutabang ka nga pinugos. Murag lahi ra imuhang bation. Oo, so kanang kumutabang ka kanang kinasing-kasing. Oo, kanang mukaton mo nga og sobra imuhang kwarta. Oo, magtigom ka para sa imuhang future. Oo, kung sobra imuhang kwarta, og naay manghuwam ni mo nga nanginahanglan og kwarta, pahuwam mo ni mo. Ingana ba? Oo niya. Katopong gihuwaman, kung maningil na, bayad pod mo. Ha?

Dili kay aron makahuam pun magbalik. Hoy! Ikalima, ayaw itandog ang imuhang kinaiya tungod lang sa kwarta. Don't change ang imuhang kinaiya. No? Kung ang kwarta makapadato sa imuhang bulsa, pero makapabubri sa imuhang batasan, dili na siya tinuod nga kadato. Oo, di ba? Oo. Kay ang, daghan kay kagkwarta, pero ang imuhang batasan, oo, wala. Oo, so murag dili na siya tinuod nga kanang kadato. No? Mas bililhon ang usa ka tawo nga maayong ngalan na kaysa daghan og bahandi. Ah, sana all bahandi. Oo, so mga ka-vibe, ang kwarta, usa lamang ka himan, no? Ang tawo gihapon ang mopili kung gamiton ba kini sa pagtabang o sa pagdaot. Oo, busa paning kamuti nga dili lang mudaghan ang imuhang kwarta, kundi li mudaghan usab ang imong kabuutan pagkamatinud-anon og respeto sa uban. So mga kabay, hinumdumi ang pinakadato nga tao, no, dili ka ng pinakadaghan og kuwarta, kundi li ka ng daghan og maayong batasan, limpyo og konsensya, og adunay kasing-kasing nga kabalo mo hatag og mo appreciate. Sa mga kawai, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagdamgo, og ayaw gyud tuguti nga ang kwarta maoy magbuot kung kinsa ka. Ah, sa mga ito mga kabaiba, ang ato ang topic karong buntaga, no, nga bahin gyud siya og kwarta. Maka-energize. Thank you so much, Atiya Nabella, for the topic, no, nga siya giga-request ato ang topic karong buntaga. Nga grabe gyud kaayo. Oo, nga murag, nausabang ako ang batasan. Ay! It depends upon the money. So mga ka-vibe, ha? Yes, and don't forget to follow our social media accounts, no, for sa mga upcoming natong events dito sa Vibe 105.5. Yes, especially sa atong Vibe Fest Puhon-Puhon this coming October 23. Yes, our Vibe Fest. Featuring sa ato ang mga guest performers, especially sa ato ang sa mga mahilig og it's been raining in Manila. Yes, Lola Amor. Diba sa ato ang Vibe Fest 2026, the official annual music festival of Vibe 105.5 FM. So Puhon-Puhon na. So we have Lola Amor. Ang isa po na to kakuan is Joseph Garra. Yes. Nakita ko si Joseph Garra kagabi. Doon sila kumain sa kinakantahan ko kagabi. Shout out to Joseph Garra, no, sa iyong mga kauban. Kasi man, mga kailan naman po na ako ni mga kauban. Si Dom, si Jaime, si Marchi, og si, kinsa ni, si, ang always nga naas akong live. Always, di ba? Isa sana, always yung dinaas akong live. O, sa membro sa Joseph Garra. Si Kuan, si BJ Babaylon. Makita na yun ko nga mukhang ang pinakapaborito yun ako nga kanta ni Joseph Garra. Siyempre, ang sugid ni Maria. Ganahan yun ko, anak kay mo. Basta na ko may numdumana. See you sa atong Vibe Fest Puhon-Puhon this coming October 23, 2026. Yes, featuring Lola Amor and Joseph Garra. Ang dili pa na mauhan, naapay uban. Abang yun mo. So excited that tickets are available soon. Hala. Sumaka vibe, ha. Ano, don't forget to follow our social media account, Facebook, Instagram, and TikTok para updated tayo. Wow, nagtagalog na ako. Para updated tayo sa atong mga upcoming events diri sa Vibe 105.5 FM. Yes. Yes, and also don't forget also to follow DJ Shabal. DJ Shabal sa Facebook, TikTok, and Instagram also. Wow! Para updated din kayo sa pangyayari sa aking buhay. Ha?
sa mga ka-vibe ha. Salamat ako kayong salamat no, sa mga namina, sa mga always tagapaminaw sa Vibe 105.5, especially sa itong mga solid listeners. Yes, ano, sa mga bago pa lang namina no, maayong-maayong buntag ninyo di ha. This is DJ Shabal sa inyong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

If something happens to us, we can bet that it's me.